0: utang ka kwakis kwakar kimpelet FM na katros beni sa lahong kabal. Bangyo siya kreli kakwadiyo.
1: 106.9 Utangkaj FM.

0: Ayawa, katag yung siyaks dyalal na ko ka natag warange ba ang tiyakel?
1: Diyos at yu, kakili kong si Diyos na nawre.
0: Tukobra siya ka ako, ko eto siya kre, kawatle. Sa sara ka chol, tanong sila ako tangkil.
1: Ay, ko karak, katabiting kale, yung kulak kwan. Reseba ko yung kasyon sa sinikaya ng chikwa.
0: Inka jawa, maja chiko kan, kawubre siya chol. Nakatingra jawa.
1: Maanik asal na rahok, hole na skastesistyo am sa iskaba liramigo, Juan 15:13.

Mantios, mantios, yun kami kis, kami limit sa spot ni Kumon, magkakikin, huwag ka nakarans kasik, kasik sa bars with katawo. Huwag ka nakarans katawo, limit sa kake, at sa mal, kaya marikin, kawa, but, sa kapat, kaya sa kake, atsik. Tuli ko tam na ikwari, sa pat, saking kanang masintaw. Banda kaya, chum tao na, sa lecho, lang ako ang kabiya, kli, sa sabi, lesili, kwa, kasus, manak, kyal, humay, katsal, chikman, ako, el, sa lehong, kabala. Huwag ka na, kabi, karus, jeli, kasus, chiruli ko tam, kain, eskwas, kwitsi. Lishabil sili kwa kasut si Mabil Van San Marcos. Loko ni bilakat at kagwa. Nakti chikamain. Kwanke akparise utepla utepli kwanke sa lichutle sa ishutla Herodes ke takla krikin li kasus resh chapal sa atin ke chal utkesh tiere. At solonel nakanaw naktakal tiyal nakat atinag utmaka nakakwah kwi anihak. Spanak moko sikso taruli nakakwa atina. Nakakut spa, nakakut palipe palispe li Diyos sa istyalalil. Maus ke balitok reli akwabeh malakut inka. Matkake malakut inka. Abanan li Jesus nasnaw nak ahka pakaluhem. Kokanak kishtirehe. Kautnak nekketyal kuish. Kabomak chakun kunak tumin renak kuil. Keshkam chakli tumin uli Jesus kishpats rehe. Ani akhalam u ain ut ani akhtsi pahom kwanar kwanchiru. Kishtirehe. Kishtirehe. Reli akwabeh. Toha nakli Jesus kishtirehe. Axiomak reli akwabeh, likaru reli akwabeh, ut reli Dios, likaru reli Dios. Ut ke sash olshman, ratin likakwa, nimla lokale, oh Jesus. Mantosha kabingil, despatis pichale kakun, kwaran lepich, kinla nakumpa, tachito akwang salehun kabala.